campaign nila or men. Paring ano nga. Anyal dari. Maming ano nga. An majoro. Just a true one story from long time ago.